motho ke yo motho ke mang o tswa kae o ya kae ke mo shweshwe mo shwaila le kholokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hlabile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa se fate aba ba dumedisa aba ne a madume are madume